Hintay na rin labo amay na e mga daing karo ang mga nga di nga nuot ng kasampato at kaya nubo ang nga ragi nyara kano na makiraba sampadi nga no ang kano alam sampuyo ang inay mga day karo ang mga nga di samilan bulan 10 hari nuan ada cekaklah nyerumak pranama bulan pegagari nasungga nga kai ang basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili halo orang tetua nyeduduk barima ya panjale ranye balang bega gigi orang ta daran tak bunga tual saat

ka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman na mo, ati mensya to na mo buruba. Ante sida, bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga gakitay. Siti age, anang ka pasuot ka muta amat, baka numuting ki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!